wuchinisa wono ni awurate awo wuya na nansa so wo sore ya wo beka sa wo abraboni mo wo beka sa wo wajumani mo wo beka sa wo wariye mo amara jeshi.

sofo no wutu ne kwa duro so wo ni ana ne ya ban djuma ne aban djuma so nyo papa dia e yo yakopo dia wutu me de kwa duro so wo ni ah ya se wutu mo obo dan ya e be sa obo wa bible sa akodia bia na enfira wura ne lo enyina wa tra wo ni bia tra na tra na tra ne enye djuma me be sa me ka cho se se wa san tra this year next year em guasia e pa wo so san se why ya ni ama ye mukadia the castle was salama in ya me do one thing bra bi na me wa sori ya na me nko fo me kenya me asam se e sha me se nipa bi di nipa bi akwaduro so akoku wa se wo san ko fo ne mra na me mon paye ma wo se me no kasa na nipa no mo fufiri mu hey wo fra wo kristo ni wo nya me so pani a wo ton ade a wa kwaje niam ade to wo tru kwa si ada wo san tade ho ai jona kwatena ni bo ibi sa o se wo garo mu wo no me wo kokku wo mu wo no ni ana wo ye wo so aba pa wo fra wo ni me kire nya me so pa wo ni ana ka sa kire wo na wi ye se adwen sa kire ka se e wo ho ma wo ba dia na wo se bo ni me se bo ni ba dia ya ma so be dare iti ni a ba sa lu nya ko ba se wo nya ko pa so be dare wo se sai e na ma se no ibi se wo nya ko pon a so be dare e ho te ya ra de yesu bi ni di konne nam konro so kwaje niam a enyi he ura ne ba wate oba oba kunia ne ntire ne tumra bia de na wo ye no kristo ni wane na wa kyina be ba hotu ura de so wo nsue wo

Ha. Oyo nyame wote asie. Ye mesen Yakobo ni. Alaji sawu chiamia. Baabi awu mbi na twebe awu rabi awu. Na sori awu radi awu wote asie. Fa ni onyo kase ba sa Yakobo wa. Wa chi ye no nkwa.

sacrificament ba bia wo bia mia sori awurade mi kuna me do me nya me nam na hu mo broso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nya me je nya me obenya me so so ko sacrificament ba bia wo bia amishrawo.

Asari afia chomoy. Isabala abuano. Yadri aye yabuano. Onyame tina himas. Bimala lala. Aye nala lala. I'm crazy for Christ. Hira basi. Mayana lala siya nala ba. Ika ba ba ba. Ewe ame basa otome shawuma.

0: Minyo de di Ewurade Ewurade na yi wa Yeyi Onyame
1: Onyame
0: Bwafoi
1: Mayantwa

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amnu muha Hey adi anti sumpo

Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wari. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu retwam o any friend for me no be body channel amutia musa hu yamobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobo an se ha ni owure

me a muje bi atia no enya saha enya saha mamu me ti saha na tresem ne se emi bi na yesu richamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se moje ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha sani amuje di atia no muje di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a he ade a chisu mpo